0: Mogulay nga antimin ba program namya meet harinam pukul 8 malam.
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.